0: It ye carino, Pierre Boru, we have a moment on the beach. Speak farmer. Do one more begin. Kawa waju ni bon mapegik. Watika waju bon lete der.
1: Yena du weru kany kuriti mara yade dama kany tiga kafe ni yicho. Kany ni na ane rati cho mungu mo kere kere mo abi nufu pe ane benu pere. Ma cho cho piti ma be ba cho kaju weru piti ma be.
0: An bon lete der.
2: Mono ye tiga kelo kafe lo. Karma do redi ukok tu tuale. Mono ya cho ne weng. Kunbe geno ya kila cho awan kumeo. Mo weru kubere ne. Torong tiya koga koga mana agen hotel mira lonyo koga tiya na chap county tiyan mon gegen pete ang yara nga amate ya chap.
0: Awa mining ng kikaluwang irum malamal. Manu teha mete dero. Weho bedi pira buru

0: kafanya kazi.
1: Wile wanimeritimetea kafanya kaji. Minu ani katafe music. Tika kilo an itekira mauti moro enu. Anen kong kit manu dana tikwereka kany. Odo olu kibebeka. Anen kong airtime. Abi miyone wa di. Tika mir miyone wa riyo wa dek. Ya abi nani guru ching. Atomoke ken madung nama ditikany. Anen kit dano jemine tika karikere piyo yoro yoro yoro yoro yoro yoro kadung bene chente. Moma titi di miramo chamo breakfast kong betie.
2: Lamego, Mactich,
3: Mactich, Yajal.
2: Money, you me in Kitichi.
3: Mactich, Yajal, Larima.
2: Tigbe, where in all Luri? Ching Barja, White Your Beach. Ipier Borbia Buen, Tonya Beach. Speak FM, Duan Mapigig.
1: Chawana eno ndakira tiyo da bungwen wachira ti kum cha mukene kada dugi yekan anen ket mana down ti mukere ti munini gumpor kwene anen ket mana miyo kere ami chile ati ana miyo mera yera yera tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap anen kong le gum kum money mano ti bichar kanungu chente moma ti ti di kong bit kere round okay yeah okay anen ket mano ti kabino kere piyo yor yot abi mi yo chente moma na nako e bet get around man gen mati enu api o yor yot la win value ka ti ken pinka kenyu ya ne no na wone beno piyo en man ti ken joma gen gutem mo mi yo mere eoni pe na bi mi yo ne o bodana beach kam mi yo chel kum bidio mi yo chel kum bidio mi ke a po ko man bonus ba pe ne no ini ti ker be mi lo chente mo kene mano ti yo ken pinka kenyu ka ini tu ne tab gumi ma dieta mi lo chende no ti ka mete kidon bene ma dieta lo be no gumi ti mi ne ne e donyo e draw ma mega atike na nawo chim ene o gie ke pier bichel wi abiro ki numbers mo kene ma ti ko rika kan no ta biro abiro a chill okay a bit mo go ne o ento ka pe ga mo chim ne ene ate lo kene no chende ni peda ka bichwa ne ben bore man gin ma ti ene ene ma ti ne wa ko duk chende ti chot man speak FM.

Achen yo be mecho ya piu di me te du molo koin ba. And a tirungo chi ready si piki why? Ha! Binino me wewe. So, in kada iti di win ke yue oni. Api uteru molo konyu mama min mitu mo kere gwana. Ani ichabi rachel nu ate neno ni. Aji uchogu na kiri molo konyu manu aki bora piyo. Aji ndoke ni yu uchapatu mama min mitu mo kenyu wai. And pebo urika nagwe English Enterprise tiyeni. So, yin moni may maru molo konyi. Koyan koyan kay lare ko bora piyo gi kenyu ya. Bin meri sweet meme password. Onyo kai ti ya gwen glis peni. This change your wife molo konyu money ni ti chok kanin. Miero ko gine kong. Otherwise, so for you mateng. Mota min shalote nuka uti karachel. Anong nana ti line. Hello, speaker fam.

ene nude lewin redi menu wetchel magarke bot omidi ki lone pe guda chuin maraj magok chamo kenne ker kom an eno wego be dog meru riaga meda onyo wego dog gum meta mere ket manoti kere eno kwarke kore ene no matin lewin redi nene menu pe gula yen station ma megina wego duk chen anen ket manu ot lonye teka timune kere focus ma mega wa ma mega te kom chante kadong pami chante ke kanyo ngore ya ha ha ha ratio gira ngopien dano donyo ka kany dano donyo ka kanyan per tek bena tika tika menner ne menu na min lim kiet mano tikere eno kapa min chente na tika timo ngon eh ha ha ha ha kong

Chanda tupo kwa namba 0787-868. Pama namba niyo giki 868 kainen iti kenyo cho kiwang neno. Ama nunga rini no donyo chawa di. Makai donyo chawa ni no miyaru hili bed mawa hili tuolo. Inano? Ya. Ame ikong deke ama nao kadara daga temu.